bisi na kuma musa na me biniwa ni srana onchin sai ha ya frano akofro bo akwa na dia fro bo Jesus Christ, dear.

0: ko ankyeman na esan se wo ko no nyo no nko an e ko yenti efisem so afo onumunyamfo muntaka mubarak so e detail che se se se wo hunu se adwadifo no e wa ho ehiem eni nti na so eye no abama ne tumi wa ye nhyehyeya enche bebi e wo se omudi won tito na mprempren panifo hwehwehwe mu ase na ye nhyehyede ahodo de ma won so no wo ye ne sa pepepe afre wa san so bo wo ma no ba se dumcha adwuma e ko na post adwuma ko efrehwehwe mu ase into bianka na koma into ne yem.
1: Our hope is that latest by Monday, we want everyone to be able to search into a place that they can call home so that all other issues can then be dealt with. The Ghana National Fire Service, together with the police, have already mounted an investigation to try to identify the cause and to make sure that this doesn't happen again. We are grateful that this happened this time. Nobody lost his life. And we don't want it to be repeated so that we'll not come and blame ourselves that it happened before. God was merciful, and how come it repeated itself? So all the necessary steps will be taken.
0: Nipa yete ne kan ye drew my gun amra sebeje fia aso ase abato mpesa so kunya wonne teso o my gun ye fisem nsem ono na ninyina ehye ne nsa ono wanyamfo muntaka mubarak sanse mi patricia se fan fisher
2: anti lgbtq plus bill hun komo asore ewo my gun mu na wenya bredi kan ya anti lgbtq plus hun sore asori brebi atwem asori se ya machese gana fo je bretu tu ni sere ni abasa en ye nkan ne abane bresu hun sem kokopie mu o my gun amra sebeje fie Emra sibe jefie ejebre edi hunkomo kosi a chef coffee ko na ne aka ene se obetu na mo dia kokoma o mampanyini sa bre na no ho enka ne gana mampanyini na do dan kwa kufu ado no de ne sa sha ase na timada ne mremu na nso bibi ko ti bayere homa munti a beli entima koko piemu o mampanyina ka chintie ne beli da so chwetwere mbo aban yi bayo so o media mo pepa se anti lgbtq plus bill no se beto mampono so nko ade why not be de me sa ba sha ase na timada ne mremu en ma sibe jefie ajebre wadi hunkomo awia nka yehwe ne mu se nkomo wadi awie yi na nka omo nso o mebebo no eso na kwa kopie mo mampanyina tena ye na o mampanyini ne sa sha ase afeni efiri mu ban se dem kuma ne ma bi si da bi o na bi o na ye di hun koma ne se de mo se tutum no ene nka ya nhye mra bi ampo ne ne gana fo ko so ye no mo pan kan fa so o so speaker se de bi bi la ma di hun koma ya da ponda na mo hye sa epo no me ka che mo se mo nwe ne ho man ka che se mo si sa ajina ye no ene tin me se de mo se ye nsantena se biem o man pelin so ka san wo chire mo se wono so nya ne te se da ponda na mra se be jofie si sa ajina ye na bill no di hun koma wi ye no wo te so mo dudu wonu po no na endru dudu an ka o so mo dudu an se no mo si sa ajina ye no ente wono so be hwe mu senko benya mesebe je fie ntena so ndi hun komo biem pedi no dadom kesena no se da bi adwuma ne ya ya wie enti ya nsan san bre enko nko tena se bill ya ya di hun komo wie ya sa be di hun komo biem na wen na nam so doctor kwabna opuni frempon wen kan chochrofo a wosum Christian Council of Ghana waka se biye chirim se da bi o na bill ne kamia kwesha ya na MPP NDC ekobasa no na yambo Ghana ni no Ghana omaya ye wo muin ye wa Christofo ye wo nkremofo won so omusum nananom som nananom so ompese bi meema nane mana enkremofo so ye nsu yetini eya haram a Christofo so ye nsu nyankopon ati wade ye nsu ye mpe entu omaya ye timu se ye nipa okobe ye miensa na po se nan ne ye nyina ye se LGBTQ+ bill ne ye pese musi hu gina ye na momfa nye mra ade ntina nipa okobe betina ma sibe jefie no man na preto wo MPP ni NDC ni Dr. Kwabnopu ni from Pon say ye mpese sa de mo be na monyosem kra enti mu kwasi hu gina ye mfa ma Ghana fo esan se Emra sibe jefie na wo hono mo no enya mutumi so ene mo person am wo ho eye Ghana fo na musi wo na mu e wo ho enti Ghana fo ne se LGBTQ+ ne yempe musi hu gina ye ne nya mra fo ntia ade ntina mo betena ho na mo ye na monyosem na empenfo so hwere ma da aya na ese ni wura na no Dr. Kwabnopu ni from Pon aba homa no se be kwa ne chen na ba bi a bill ne ho nkoma kwa kodru no ye no no atwetwe nkomo e di afa ho dog anwumre yi so otimi nka piece fm so ni ye da se ene obre
3: Yo, Sadat, menso, meje monso na, peace, mechia, unu yanu mweju mwa efo, enu wetie fo nyina.
2: Omu nyina aji usu papa, doctor. Na, ye, shasi ya, dog, baby ya, bili hunko mwababi drui. Enkani ya bani bire osono, minumbi yoninim, sempi nfosi hujina yumpu yue ya anesa. Na, umampi yinda yinti miyamfa ni nsan shasi ya, nensu so, ni agana fo yue ni mwenye nase, beo no, mrasipe jofo baye mweju mwa yue, omusu mwa yue. Na, baby ya ne, ya babi drui, baby ya ujina lumu ni se, enkomoa, enemwe tiribano, ya monyo sem, enu omoye.
3: Yo, Sadat, ma mena mwase, ne peace, akwenye. Na, sani ya ubiye asabu no sono, sa pepe pe ena ete. Echle se, sa yiko tobe kumu ubawari ya, koso wankofo kusi. Eye gana fono, ene fia kye bo de uro kasa ete, ahayempe. Na na shasi ya no, nyamiye ya dum, ama nyokomi yenunu, adieba kwa yeo gana ha, ama nyoko nu mienu etumi akambom aye ampa pa mu amba ene sendi sini mpp